ane mame ko na me nchia me mpani mfuo yi onyame emfa George Owusu Mensah ne kra nsiye nana aso great aso wote ane awo aso kwa mame na ho te sei sa aso na me cha nana amo nana amo mne se yame ade bibia boko nana bi buokrom nana bi nana buadi ke adu menim se nyame adum obi ahoye

0: Fena Kwesi.
1: Okay, Fena Kwesi. Okay, mami. Mami tio.
0: Yo, fantastic Jericho. Mhm. Fena Biba.
1: Fena Biba. Okay, mami tio, mami.
0: Nenime
1: kwenye Côte d'Ivoire. Mwta Côte
0: d'Ivoire, okay. Adu sama, biya nkatiye. Nenisa fene maofo.
1: Hmm.
0: Baya 20 days. Ami sepe nyanko foto, biya nkatiye na mbesi ni shede na na yemi ya. Ami kame bano.
1: Hmm.
0: O, kwenye. Ami niko tuho na mbesi ni so, kati nisi.
1: I was born in the village. Na ikoku na imeno ese na usi mu ni sifa mami
0: ka chiri eno no mba na
1: he
0: ahote
1: ahote
0: ahote wo mu na tewo mu
1: he
0: ne ne mensia
1: he
0: ope de no ye sika se ba mane mu wa okura anu a kemi wa hefa
1: mhm
0: kuwa tu kutantoma uya na santoma na kada ka no bi fofra wu sin ko chantoma eh e bi o niya
1: onye
0: santoma ba ko na fira sa aye bi ade
1: eh
0: da bi na ba ko ye sa aye bi ba bi na ko chantoma
1: ko chantoma be da si pi mame ana wa so ni de wonye ane be da si pi senior oso unya kwanya e ba so producer katani munebra na meme nehwe ayino na meme ye obirthday na yino efa ma na okwa otibidi ama ame ani eya ozu ozu dia de bayan no

ane aseda ana mede ma wo se moda roma oso unya bredi ma yen aha na mede edwumadie no e ba be bi si na enche ma be be de bi sunko eye tena ana edo ebe ba so ade ama eye ono kwani ji se mkasi bia we india ni onu se kala kala kile brown Hey, na mi se wa he we dey India ni ana ane ti e ba ne e de ba bi asane kwako akofa nasem clinic adaba